0: ainei ole nancha.
1: Ore esiai amao, na amao oshi naitotito iltung'anak moj atatasanea. Amu ninye naitotito ing'uesi natii Mara. Na ore ake peishunye teneri entim emao, neye ninye Mara, nemuta nena ng'uesi, na ninche oshi nayau ilashumpa enakop e Mara. Nemuta dii kemuta metumutayu Tanzania.
0: Asira Kip nabo 1.7 Mayian FM te kaunti e Narok, kaji enkarna Diana Seneia.
2: Ashule nyanka sana na Mayian FM da nasana ya gira sana kiyona buona bole lomonto wa mkawuli le kaunti na yankare naro kuola nini ngoni teo jupo kini tite kuna sayi na kanka kenya uri nagiri na jina ke enoto ki arashu shomingu na kaingwa Alice Kiprotiche na wala sana na ikitoka itashiki yankaji wa lomon yolo jule kana standard gulba o shopungu na angu le aya kia wali ye tina tolosho na le Kenya ashute mburi kile kile toka uri le kaunti ya Nakuru nebuna kainwa yata ni tonki opata osilange sabo na ili ya masinga dama ropulo sile kaunti ya Embu tunabu kaunti na ya Machakos ole ni mwani shopungu na kaita mana saina rana udo tenka wali na lusoye yulu ya yuri na ushi na mbuni ya standard group negra na ushi agiloni sirikali katukula tenka nagamba na abikara ingiroshe imu sirikali ora isuli ya mwito ole ni mwani Wale nagari unajia na grana serikali kito nebo serikali onka udini ahre na katokola ya nipolozi Rangkara ganchana sabu kaili nino Na reshito hii tolabale tomo na merabaga na kolabale doko ya Tulule longka li sinyoro tikita muna pishana Wale nagari unyore serikali muna agaro bada siriani na agile mwale mwane njere Wale nagari mwane na agoti loon tulio a western Nile mwale sinyo mwane na ale nyanza Tine buona si umwe kwa veto lo saine Nka udini juna garisa ka udini nageni juna inisiolo Na kiri baraka tukul Bipu na agaro menchana sapo kuling Na kiri lega nyamadu na era marare kakabira serikali pokuru kibarata Yolo ya jure nage tingkiri no telari Nesho mwane kaisi kano enchana sapo kasu olehali ngare tonka ulile ya nang sabo kina robi tine buona kongule kaunti ni ola ni mwani ereshitoi wala gafona ili kaunti wala kajibado Joseph jama wale lengo tine buona ke mbunke gilnoti yaluti yole gana Joseph wanaina bibuona ka baya doko ya orduro duwa yosoto na bushu NCIC reangkara kena kala mwale ngere kino buona ka ikili kumshule kato kula reangkara kena nyokure na kato le ABC tine buona ngule loba na pasha atema jokele kena kabuya itame lelo siyasa ni obuona ka itamana wala mwale ngere siyasa tolo mwale ngere kino uinya lage seri ya ni lo shule Kenya kare na siya reshu yankoko na redigo ya Ola ilonka li sinyora utikitama ona abishana Tata muna jore ngwele na kishamu lotu Uri naka burikefa omae Aikili wani shore ore ministai Oirashiki erambarare osi itini sirikali ya public service Geoffrey Ruko Tata kwenye na komite Tankara kilomona ya makana hapa sinye linki Rikino

0: Masquerade keji ormorani ushibo usunguli zaba yuko na saa yen kakenya tiatu yen kakenya mayen pokyo longi Jumatatu merabagi Jumasatu manare metoshu sungwane entade kenya ibu idha renti ya masi udhirumura renga vele magote Emmanuel ule kisemi
1: tenebo nanu PK ile lio na show saita kweni
0: yes niki granga mbana na simu inyi lelo kile kule sms le facebook ajo kutipo wakin enta siri ya nati ya tuwa enka kenya mayen FM
1: kamili ndugu yangu tudua saa yuko na leme ure ngoki
0: leme ure ngoki
1: yes
0: keji za hada lwana leme ure ngoki
1: yolo Ugandan's veteran opposition leader.
0: Elojo Dr. Kizza Besigye.
1: Niyo lajire jugore sayiro shola rindo muni napshan. 70 years.
0: Ehe. Kumbo seuri duyo shikake.
1: Yes, kake. Ure neti na. Yo lajibu nga kiopa 2 years ago. Lari na jordo fiji.
0: Hari.
1: Tenete Nairobi.
0: Ehe.
1: Embuka mathakarwa.
0: Mathakarwa.
1: Nibungi yake, nebiki ngari, nebiki wine tepekake, hutuk mpaka Uganda. Netapari yake Uganda, neembele a military court.
0: She.
1: Kotini kake ne military.
0: Yuliju kekere pangape yu overthrow serikali.
1: Ni kisita ayu kikinuti ki makosa na jene treason.
0: Ye treason.
1: Ngira ajana nga serikali.
0: O rice.
1: Yu rice.
0: Yu weri kaguta. Museveni.
1: Sawa. Ure mpaka iniweji nebiki jela nitu wakati dipeleke silenye. Iti yake prison.
0: Onegero?
1: Yes.
0: Wala
1: na prison iti yake rada mnena. Dakika ya musho kidogo hivi.
0: Oldeke ile musho?
1: Ni muhimu. Ya uwaki kotini. Nejela chete kotini yola duota sata.
0: Nidhera.
1: Ndugu yangu negere kake nehri ya ru.
0: Ya mkikiru shaka urajo kemuli.
1: Nelo muniteri ya. Nei sipitali. Neji woi ashe. Ya wajolta sa sipitali. Ame homo dento mnenya adolte sipitali. Neji ando mnenya shugunye kesho.
0: Igili yolone korokoro.
1: Mejike si besije.
0: She.
1: Kai ya wake neji rushu. Wagi bilisa na mushibu.
0: Woi. Yela la leme ure mwa.
1: Neji atasar. Ainga si. Amu. Olungani la. Mura rejo miro. Melu. Kaibo nga itoton. Naishi anda atengijuko. Ene enkarai. Desibitali. Paka mena
0: du mnea shu prison.
1: Nga liju lo kanyi lo itahasi.
0: Karake
1: yu. Emeke jake pela ya pela nang prison. Ile pele mneja sa kore na neta wapa. Jwa saka li tasol tunga nini jini kaja.
0: Mwaka kisi.
1: Kore mwule mpaka tini wita Nairobi. Neti ilo tunga nako yoro kuloshi oye chatea sepato ilo tunga nako ling. Nejo cheki dolde ndo kina hasi rolo shode Uganda. Aitas olariko ni li opposition. Ngara kiopa. Ito dulua joke ya ramauni tofauti.
0: Ora isu tiri
1: kwa. Ora isu tiri kwa sasa.
0: Otorikishe kutoka 1984.
1: Ndio.
0: Larin artam tena katu otoki.
1: Yes.
0: We?
1: Na mbeza ina ke. Ure sinjere ni wito losho ele Kenya. Mewang. Todua leo bolo wang lasara ilo lomu.
0: Pii. Angkai natu shukwe la shumoki
1: atu. Kwa hivu nangari nangari niwe ya nangari winara nangari yuki.
0: Iti leke ya.
1: Ye?
0: Ya maaibu. Iti wa singole juu.
1: Nimba.
0: Apata ranyake. Tala rile mwiti.
1: Yes.
0: Nijua hainga siya ketal dungana lena gata. Hainga siya. Hainga siya. Hainga siya ketal dungana lena gata. Ah meure nyo.
1: No geti di patay. Meure ndo iwenye. Neme ure angkai.

0: Wangan Ono Show.
1: Kabla sala yangu nijeri mbara kuna sa yagira na bayaro isa saba mayaga kidogo tu arp na kuroki olombe kishukunya na tinga rishara ngi musho tiyatu wana orama tiradulara rishara ndi bondi na ajola ola ini mwani teraba ormaida lino tada mwani jio ya kishasi ajara tuwa na app ni kujodwa ini MediaMax Waves kila wakati amdoki alau enkidesheni ang emaya melamari
2: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: Teleba or Maidali no Tiatura Mati.
1: Kabisa nganya ndi miki ndo imaisi aja kabisa na jadi mbara kuna saa Jacqueline Sakaina na irabakia na yogo lusungule doi saa nane na ngorelega ni ora tomon wara kola ini mwende kuna saa tinolo sida yule ni kiti doi ejumankapi nolo sida yule ni kiti doi ejumatano gana ye magisi yoko rumai da pole pole tine gweji ae makidajo sida yule ni rep ni yolo esidano esiai no yola jara kisi ni miyolo esidano esiai mara yake nyoka yeni ni yoko nemutu ni shukunye nege nyo ni yoko nemutu ni shukunye ni yoyo na bolong kanyo shibili tana siai miyara abadi ajaka nye vile do ni miyolo na ido pengine namura kia wala nga mangiro na jibaja na shopla ninye mara yola ajaro shina nte siai ya na ajari narigan talaba talaba nukuni na anjetu talaba nile njeru esiai ya Talaba ino udo, njetu. Ronda loge yetu miyena ra system quarterly. Aya, talaba ino mo nare, na njetu. Tinimiyena na nabawaki mera itutu mwiki ipanga kiona itabiraki nejola ini mwini. Nemeara aranjele bila dua pengine dupoto, ena dusia ino. Kake tinimbanga kiona sida yuleng, na emeara nyugwa biya mitum, na agi sida no, wala duo, maedali no, ndole meloni, na wole bejira atolimu sida nisia ino, na hidi marolimu. Endi mazareba na endi do inya naji enesa le gatungani ninda golinyet en karina ya jogi wara nasiai na sidai ode biahere mutumba na sidai yuling to do adiana na rashata biahera de mutumba ke grandi she mutumba mer asho na mugo she mutumba mer esula nando she mutumba mer nan la jura amur be kila kru ya bolo for the first time na da da

0: Nasiegu.
1: Oh yeah. Nasiegu.
0: Nasiegu engera yai. Hey.
1: Basi bwana Olengi Songoi.
0: Ehe.
1: Egerai ajo kisheria.
0: Mhm.
1: Mifaa peye inchukua sheria kwa mikono yako.
0: Uh-huh.
1: Ata teninebu kama umegongewa nimbu ngalungano.
0: Yes.
1: Mifaa peye sheria kwa mkono.
0: Mifaa ra pi. Iyo kage.
1: Yes.
0: Usingalangai kajigoni asira.
1: Nede. Nega grabu nu.
0: Kajigoni asira mu.
1: Nega grabu kana kule gongera kule kai.
0: Ehe. Uh-huh.
1: Aita shete hakenyajo kiara siyo haki egerajo mefaa veri yoko egiro in case nimbungi yoko
0: egiara siyo sibarang
1: kiara haki as other human beings and other Kenyans
0: who are committing crimes
1: negrasi newe gerai aita nabilunga napo kino yigongare kulekai ore biyola jukijo bintu yigongare kai nila report na mata pe nila report nila ajoke ti maisha yatadini tola rok
0: niko karibu kuingia
1: marashu oleng
0: ijo irire win ne raga jo bajin ne kadola ajoke lege bigengishu ye bata
1: yes pe in case of anything ni bonu ya mitu
0: irire ndogina gol chief
1: ehe
0: ore dia ke biyolo oltungani ajo unaenda ku risk.
1: Mhm.
0: Tok ganyo di nifon ajana na hiyo kitu bro.
1: Eh. Na ina bagi di yora rene.
0: Mhm.
1: Be yemi ndo di aidenga kino wait ni.
0: Yes, be mi ndo ya lewe ne. Ala ide legi ne we ne di lobe.
1: Tene na kiti na murwa ni ngwaye ras kaso lengara ko telungana.
0: Mhm.
1: Ikara yo ka access bo gi weju. Tene ti kil goris ti ndo la je denye.
0: Mhm.
1: Na ngi yo mpaka kajiado. Kara yo so ni lala. La nyegiti hatua. Tiatua nipea mtu. Hii ndio siku bro. Na huku tunazapea mtu wa Kilgoris. Mtu wa Kajiado.
0: Hii njio lunga le Narok.
1: Kana Kajiado. Lorda mburuwa niti ajedinge.
0: Mtu wa Samburu. Samburu. Hii ya Samburu.
1: Yes.
0: All the way to Samburu.
1: Yes. So, kiara yoga kises osogoni musima. Amu ito biru wanga yosogoni nisho yonyo.
0: To biru wanga yi enyorara.
1: Nisho yoko.
0: Osogoni.
1: Osogoni.
0: Ngai kangeti.
1: Yoko itore.
0: Eti wa sokoni, teneke mbongita. Ekira kasa ingoro, kila mtu unatembea aja
1: yes.
0: Sokoni.
1: Yes. So,
0: mm-hmm.
1: Tuko na soko huru. Tuna link up na mtu.
0: Yes.
1: Tende nkijapo supuko ni kitu mara na mao.
0: Mm-hmm. Nige ya iyo masa imara.
1: Nige dumuye. Shup.
0: Ashu magadi.
1: Nige ya iyo magadi. Na wapu na boring menga makilapo.
0: Nige ya iyo magadi.
1: Yele
0: gelle ngeri yange manaila buena
1: ngala ngala morbon original ye egalanya lang kama so
0: mhm
1: sisi tuko na soko na nile si
0: na nile si
1: na kaira ni kias different
0: mhm
1: uronga link yangi ya migi yutaba
0: ora ke begi ni ngaji yangi yang
1: eru ngaji yangi ni mia network
0: acho etia lo le kaile idamu la vale last Thursday
1: yes
0: Laure si mwenye bwana no shina kajoke ana lemblada.
1: Mhm.
0: Ore be joge ol jama ekijinga nejo. Ajira doi. Ejireja. Fasa. Kile jora migi wengi yengi ngamu.
1: Migi yeu.
0: Kelo na time my friend.
1: Yes.
0: Na lazima be kindurumu lungana irkumok.
1: Yes.
0: Kulingana na
1: kulingana
0: yes
1: wesa
0: yes.
1: Nego
0: mm-hmm.
1: Soko iko huru
0: mm-hmm.
1: Namba ni ile ile ormosori na bisha na 00499467
0: endelea rege mase ormosori na bisha na
1: 070 ormosori na bisha na
0: 00
1: ormosori onwan naudo
0: onwan ile na bisha na
1: yes
0: tere unako message dine njage ni pe mtu niligiyo ka jegi jingai pe migosho gege yola jege diligarunga lage jage ni pe mtu
1: niki jiro si karibu sana
0: yes
1: kijiro karibu la ningo nitebo wina nebani ni gratu meyo
0: mhm
1: amugu sama kweli adwalda jiro mito yo oleng to wait nkumoko
0: yes
1: na lolo yo kata bauda mpaka Kajiado south
0: mhm Rombo huko ndani.
1: Tuko kule Rombo, kule kule Rombo kule. Mhm. Na yako mambo yuko serious.
0: Mambo yuko serious.
1: Tuko ndani ndani ndani. Kegire mario kubwa. Eledonyo bwana le Kilimanjaro ndugu yangu. Kegire mario Kilimanjaro.
0: Kilimambogo.
1: Kilimanjaro. Kegire rajo karibuni sana. Le talk talk area. Kule na manga. Kule kila mahali.
0: Kule Samburu, kule Narok.
1: Mm.
0: Kule Kajiado yote.
1: Mhm.
0: Nigira na kai Roma ndir masai boki na kajo ki karibu sana.
2: Mayan FM.
3: Mayan FM. Nabuhu mpuiti na abishana. Eni nikito yuku naro kauti.
2: Mayan. Mayan FM.
4: Mayan FM. Nabuhu mpuiti le. Esumiso yuku kajia.

0: Beganto monari njoo
1: kabisa
0: pege jeng saa 9
1: nele resoling ndugu lai tayari
0: e kwere
1: ba radu ajor za na nge lesoling aldaganyo ratu monara ke bwana ngur yani
0: egresa akwero
1: le ore vile na dolda kuna jamaa hapa alikuwa ananiambia egera jo my friend leo mkinipita
0: leo tukikuacha
1: tutakosana
0: na nikimwelo le by the way huyo
1: kimwela amgara asira ore mapenzi nimeyewa asira ndivyo sio yo warning ajo msipo
0: engoraki sinyo lungani ora
1: asira ndio msipo mtanijua na engoro lungani ora asira
0: hata yeye tutamdia
1: ai yewe dagno mikiyewe amgale hey
0: begi vejena
1: yewe dagno mwinjo jingalwa taarifa Uri yeningo?
0: Mhm.
1: Uri kanya wake do yor kwenyi.
0: Nishi wenyi.
1: Me yuke ya masira.
0: Uri kanya wake do yor. Venda do yor kwenyi.
1: Mhm.
0: Tenero nerutumo rungani.
1: Ehe.
0: Nishi wenyi. Mani nguruwe ni ngoyi.
1: Ehe.
0: Kaigo for now.
1: Ehe.
0: Pending. Zayere kaigo ilo kwenyi lino.
1: Eh! Eh! Mambo ni mengi bro. Kama ni iyo ni. Mambo ni mengi basi.
0: Miyola ajo. Uri sayere neweji.
1: Mhm.
0: Na... Idibayaro ni ngajegeri olungani uturguinyi.
1: Mm-hmm.
0: Uzuri atujasema kama ni mwanaume ama ni... Ni...
1: By the way, kage...
0: Ni lady.
1: Kage kimpi masingina bae.
0: Mm-hmm.
1: Yola tuwekani ngololungani, juwa kanyo pa single lelarungani. Iya. Sijuku nanipata.
0: Pekintu diyako, ore ololungani loluruna, ore sueli ya dukoya.
1: Mm-hmm.
0: Kama...
1: Kanyo pa single.
0: Kanyo pa miya ololungani.
1: Mm-hmm.
0: Sababu ni nyingi.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hey, kuna wengine wamefiwa.
1: Mhm.
0: Napoteza mtu wangu.
1: Mhm.
0: Cha milele. Kuna wenye wameachwa.
1: Mhm.
0: Kuna wenye sababu ni nyingi sana.
1: Yes.
0: Na iko naji idiola garuna la gara yenye ndungale nye hajaachwa.
1: Mhm.
0: Yame mfukuza.
1: Wow.
0: Harta ngale mingani wameshoma.
1: Nikali.
0: Harta ngale mnyo.
1: Mingani.
0: Mingani.
1: Mpaka?
0: Eki nosi ya kolungani ka yuyu ole bienka.
1: Mpaka nijo wache ikaye.
0: Mpaka nijo aa.
1: So.
0: Nare ne mana nye nijo.
1: Ehe.
0: Ndiya waleka imuze. La ore wege bulu yo.
1: Ehe.
0: Kitambo role.
1: Yes.
0: Na mera wani nye. Hakuwa na mke.
1: Ehe.
0: Kako waltasat.
1: Shish. Kwaja. Waltasat le mera.
0: Yes.
1: Ntomoroni.
0: Mere ngirog na mera
1: ngera. Kwa nilikuwa nafanya? Oh, okay, ntoma nga mera ngera.
0: Mera, ngirog na mera ngera.
1: Eh! Eh. Labo udo.
0: So, eduo yogi jonije. So, siku moja, nikamuuliza huu mzee. Ajo, kakuya. Mahadi wa shije?
1: Oh. Amuta rasia na rodo nkuk. Eh.
0: Atiaka kakuya. Mahadi wa shije?
1: Kanyo...
0: Hanyo doshie Pemiara ngera Hanyo diwore na kolo kolo kera sadi
1: Kera
0: Kila munera nkang Nea kuronda kia
1: Kisadi hake
0: Nea kuronda kia kakuyo ove ntana Niara nkishu niara ntari
1: We Nga bolo shu
0: Ninyolo Ninyolo kera duwa kolo chokuro bolo Rero ntari kakore nkishu na ninyolo
1: Ehe orakasis bashalai
0: Yes
1: Ehe
0: Na ajoki Yola ajonyo Areja ba Miami show Mbaka neba lingiri wa kwa maringe Mbaka neba lingiri wa kinyo
1: Kwa maringe
0: Kwa maringe
1: We
0: Najoki Pama Pama kakuya
1: Dala na kapal
0: Kaira bayi Kiara liye mwisho nejo Ngia imapaleta ngilu wa orumaringi.
1: Eee! Meapal, ne meapal da adei.
0: Rejo?
1: Mm-hmm.
0: Madolda paleta kunangoro yo orumaringi. Hajo kuhere neni nko?
1: Ehe.
0: Toro lua neke ma.
1: Yetina ya kaira baya nagira nini nejo?
0: Mm-hmm.
1: Ore, kakira lukana kainye langka yole.
0: Ehe.
1: Yani, gara ya magia lukani vibaya. Nendo ya jo. Oh my god. Doki rajangkai jatuh orumaringi lili. Lamkorar ya. That is so bad. Yoro dowe kira duas duwe magalunga
0: na sabaya. Ashukira leisho.
1: Ashukira leisho. Mipi kake. Mito kikita janka iya muyo ni baya. Iya tujafura iya.
0: Ten leisho kake nindra iya nkai.
1: Yes.
0: Kwa mdo mga.
1: Kwa mdo mga. Oh my god. Ay, yoro dini ngania.
0: Oh my god.
1: Imagine. Rasanji. Oltungani gira akurupa entoki ajo, oh my God.
0: Oh God.
1: Yani ifa hivo.
0: Bila mari.

0: Yani
1: ni lelo lojiro ninyi kwani hiyo mtoto anailani ball ama ni mtoto ni
0: hey
1: mtoto
0: yolo mama
1: ingera inaibungire ronge jega ndagu
0: yes
1: yeah chana
0: for your information ingera inaibungata
1: kama unataka anaila dere unago rigiligoti ni wejite jage ni pe huyo
0: yes na mambo ishe
1: ele brayo lojiro usho enjo wake nanu
0: basi
1: kuna jamaa fulani pia hapa
0: anaita anaelaka interested ama kwa interested ya zema tu
1: kuna jamaa mwingine hapa pia yeye amesema munipe huyo anaila
0: haya
1: anaitwa
0: dogo ya rage pito
1: haya anaitwa kudate ni mwanage ideal na ana rosura ama ama si masi huyo ngoja tuone Edwin kudate mimi nyana ilolo rejogi yu naila kuna mwingine kuna jamaa hapa mwenye alisema anataka huyo naila munipe huyo
0: yes
1: haya Orolo ngana aki nipe huyo nipe huyo lelo lo jiro tuone kama ni mrembo jiro I swear migimu wake
0: oh yeah
1: tafadhali
0: migimu araye
1: ejile mayan kutoka diale mau
0: haya kaisi ni washi na simu haraka haraka bwana olenge songoi
1: nejiro munipe na ila
0: haya toshi na simu na ila by the maisha hidi na ila enda ngamudi na ila munina
1: Munipe mi nawezana na huyo kabisa.
0: Madam, maisho ina.
1: Nipea na ila naitwa Gidi from LD.
0: Vile inafaa.
1: Ama hapa ni wapi? JD ama amesema LD.
0: Eni?
1: Gira elungana kumoko leni. Tinuia jo munipe huyo na ila. Nemera na age nchere. Pemigo shogi yo na ilesimu.
0: Ore yo karka silana rengu.
1: Kanyo na adi indo yari.
0: Ena. Ena. Tosho kina ila tusikie by the way. Yeni connect yo lolo lewa nage bo kin na ba kisi yo lewa randili. Naila?
2: Yes.
0: Sasa.
2: Poa.
0: Chief ele OSK ya Mayan FM.
2: Aha.
0: Yeah, ba ita jona taka mtu.
2: Yeah.
0: Aya, yeri na logalata?
2: Nori yeri ngisi.
0: Okay, na galimwa.
2: Kajiado.
0: Kajiado. Aya, sawa sawa, kigira na haya ulewa laini, alafu midumu ni simu, sawa?
2: Sawa.
0: Aya, usikate simu jamani, usikate simu.
1: Usitudunge simu.
0: Midumu agena simu bagi lolishere na gesi dano mba.
1: Aya, niki avalewa lori ya niweji wengi sana. Tunage marupo nikitio laini.
0: Haya.
1: Wacha tuwaongeze kwa laini, akijumi nimetoka Kajiado munipea na ila. Aya, sawa.
0: Tosho hulo le Kajiado.
1: Wacha nukupea na ila
0: haraka haraka haa na ila
3: hello
0: ndawa suwa chief tele OSK na Mayan FM
3: kabisa kabisa
0: jaji unataka na ila
3: kabisa
0: kijengeka alimua
3: kajibra na imua Kajiado
0: asho lenga ndawa sawa ilo lela galata tukisonga na
1: hola isir
0: Aya umekwalify bro, midunde simu, sawa?
1: Tulia pale.
3: Sawa, sawa, sawa.
0: Aya midunde simu. Jitu taika walai musinipite leo ndugu yangu.
1: Ndolo ajo kumukuleng ndo wana kumukuleng. Kwa giraje, peisho re na ila.
0: Kumukuleng.
1: Sijimbo wana watu wamependa na ila hivu.

0: nu tenebo ana aldunganak lenkai kirolo shobo woserem enkai nabo wore alamisi ndarin tomono nabishana ela palio udo 2026 ite dosaunien kagenya mbaka satomon entiba nigiata entumo enkomono te KCB grounds enkolong emakeon enkomono enata enkirudunoto nikia winye county ang dokoya olaitorianim wore no mono neredeneta singan lenkai lekajiado county onganisani pokin tenebo rile nkomono te county orke juadom. Wore orore yorike no mono ningwa embuku eweli ematuare orke redi le tomono ngwan metabaiki ole tomono na abishanam. Wore rukili kwa yogud tangamai Bishop Philip Topisia te 0707-078-577 araki 0720-479-608.
1: Kaulele.
2: Kabisa kitina aruan kaulele ema YNFM erakuna san enteiba kegiraroi airia mari atenebo adulta ekejininye ejito good evening silu akagira naka irodokite nateipa mama watoto ni kubalie tu mama charity mama watoto charity lari ya bogin olo shaiki sawa tabala duma irabaki ni weji mama watoto pastor siamero remashuru amu neje ni kununa amume inarisha rakiti yaku onlani ningoni rishara nake nagira doi aikilikwane nchere kakwa lelo ligira aingoru ashikili kwa nurara atenateipa igira kigira nake airia mari atenebo atekona sana enteipa kagiri kilikwan njere eji kakwa doi imena kinotete nkaranado na kalor kilikwai lilo ito duku ya nage angwiki atekona sana enteipa toshesi muno te 0702-39-3917 enebo siroki 0732-992321 imunye orkilikwai enkoitoi orkilikudorobu tenebo siroki ile WhatsApp hake ole nake etuniju olaini ningoni nagira raka itadamu inchere olaini ningoni mindi mrake duwalungani arayronta isota aemia raitoki neri enkoitoi yenewe jena indi mdoi anorie inkotipu kwa sholankuri nage apisai niki ndobira kidoi anake enkolongi no eimunyo eimunake eno itoi na tenilo roi duguya na ironya star 220 hash ironya rage ye star 220 hash irinake inkyo ndonina baya imiet nari neweji nari toki nari anake engiri something online ningoni iye roi duo itegemea obahati ino ore eninko ore nake pegia ku ishomo aiguran online ningoni nipe ninto suju nake adoi enana jo mpesa pini nondi yulo ajoka inye iraswa
0: lelo siru wasapu kwa lento lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kitirwele siru wa lengkomono ndarikinito mwini obo olapa leiseta metaba ikindarikini ungan olapa lio udom mkolo ngungan na ibeleke nyengishu inu emu eseremare enkomono tenebenki tengeno siratle biblia irola riko nile kanisa ulasa nile biashara enlendero ashor maripokin osiruwele limiyu nikigiru ware rema fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 plus wa hookup le jutia entertainment yotumo yu K24 plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilinginito moniuni yake kiyake Safaricom wore easa nikibaikine
3: wore po kin ojoma wore na ushinde nini nyindai raka po
0: egin tabaiki ye tuntire lino
4: wole ba bana na mashuru kajabe katovuke kalara desi
0: tini inga malo mono usimu ne juruno
5: kwa kani Samson wole gebon
6: kajino no Steven wole saringe
7: kaji timo di toriken
0: amweke langirike jege nikipurburge li osubugi tenkobo kine namma nyormasani
8: asiragi tinabombo indina apshana maye NFM tiyadu wole gilgoni sendro lulushire transmara
9: asiragi tinabombo indile maye NFM taka undurige juado
10: asiragi tinabombo indina apshana maye NFM taka undia naro
0: la sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede
1: kajian karna dayana seneya
7: kaji David Olesaini
10: kajian karna Elias Kitiapi
0: ningama tembolos ultilen dino etia wangan o gereshara tena baikiasa Mayan FM
2: kabisa kigira na ilia marite nebo tia tuanka ulele emayan rekuna san ente ibanal daikani tigira muopishana longor pebaya anake sa nabo pebaya sambili ente iba kage onlani ningoni jera doi irumoki na onlani ningoni anoto nkibintini nkibintini po wakinati nkite channel K24 tenebo kameme TV mwenkojo epang ore ninko na veye scan television ino ashudi koda ino pipo na nena chaneli
11: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
12: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani Olo Yankalani Narosura Masurura Osarai Itnabo obo inti nabisha na kiti olende Eno osaen Keshwe
13: Mayan FM
12: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na
11: Mayan FM Ewangan Olo Show
2: Kabisa lini ngoni karibu droshwe simu no Atere uwele kilikuwa ikakuwa do ile lo Ligra aingoro Mayan FM halo
14: Silisiang
2: Yeu
14: Tuwa do ye nende iba
2: Ie papi
14: Ole mara nwendo ngara lagra aingoro
2: Ie
14: Ara ngiriri bor, engdo monoko ya mga afita la isere mutiani.
2: Ho.
14: Ila bado ya ba.
2: Ehe.
14: Na ura isere na adwa siyo gugo na adigwa ngamwa ba, esia nita asira de sugu.
2: Ehe.
14: Ore ndari gmise, ni gwebwe kwebwe ngobi ya nika, adia gidol da gede be sugu.
2: Allah, ehe.
14: Ya gwe ngo mono, na adwa isingali lankai, amaga resi angana sharpasta, nidi agendo mono, gwebwe gidebe ulambe, lebe nadi yoga angai isoma vesu.
2: Gese babi.
14: Amen.
2: Aya, asho lembe ki ori lira asenda mara. Kejo gino esho alongani mirut ta.
14: Mai, ay, rayu lua osha ayen hilam. Sato kwa duwa ngon venyari ani nga gani nyo manyor. Ewa na, amuge, ito hono nati sinya dogi ni anye daka ge. Geti anga
2: ya. Yo la jo.
14: Na. Yo duwa jo uwa kwa musaye. Geti anga ito dien ya mga bige sisi ayen gai gangkai.
2: Yo la jo nyo. Ora shibiru rolungani na indi ma ara minde mairogi arase ndogi ashu ya saipitisha zaidi nego
14: mwana wawara eji ya murarisho megega nyulagira bisi
2: iye
14: nego ne nkai gangkai kajo isingani nangkai endi wakai nkai gangkai yendo monoko jamu yungo mono na adesi ya ipo
2: ole ima ndi vado ya ima chale diang misima kabisa
14: Aye ndari ni sieto na dere besimu gamaka adin na yara ni na rengo bi yana rangai.
2: Aye sawa sawa.
14: Aye ndada mwali.
2: Aye. Beki umepita mpaka bei bonwa room cha lady yang na rengo bi ya. Mayan halo?
15: Hello Silu.
2: Yeu.
15: Habari ya jioni.
2: Sida yeleng John.
15: Ai, ama na sana nya joki beki fondesi.
2: Kabisa niki joki kiye wakiye nke mara sida.
15: Ye gra la kumtiani rai sire.
2: Kabisa.
15: Igre bonga so next. Agarana na nyo ngaro?
2: Ehe.
15: Otomanyo jo MC na mare mkwapuna jo maombala.
2: Ho.
15: Amepotea sana.
2: Sana.
15: Nyango ni nyano magiri kilima na jo gimba na ame kimia hito.
2: Ehe.
15: Ehe.
2: Sawa sawa jono lenta serua.
15: Asole.
2: Nae. Mayan FM halo?
16: Maya.
2: Ninyena?
16: Silu.
2: Yeu?
16: Sugo lem.
2: Papi.
16: Arara sabi ngeju. Masaya baba. Ndasa nagi ngoro na baro ndoi.
2: Ho.
16: Nyaruhan na kaya igiri ngoro.
2: Kaya nga igiri ngoro.
16: Ara manonga na isi nama baye. Ariam da alamanga.
2: Ho. Kedi ngay.
16: Igi ngoro tugu. Nawa na ningrae ramara. Amele la gani ro? Na jeng na maro hegetu. Na ranga yare na jina ya na ranga hola saisi ya gete na lo. Na ade ya sinya maro hegetu ya nani. Ya masaya wawa.
2: Aye sawa sawa sholing.
16: Aye ndi wasidai.
2: Aye oye. Mayan FM halo?
17: Mayan FM halo. Ili?
2: Yeu.
17: Toba.
2: Papi.
17: Emily Reina Sairoli.
2: Karibu leng Emily.
18: Aji yangu na jina lolonga.
2: Ee.
18: Tara suvat.
2: Ho.
18: Yara riyale ndonga ase ni nyama nolongo lalda sare le saburu.
2: Ee.
18: Ayere ni ngongo le nao shogidu.
2: Ehe.
18: Angwere da sele.
2: Ee.
18: Era na agere nguru nguru marego.
2: Ehe.
18: Aje mchaga ndiye yiyo nguru ya kirewe siyaga. Era namba ini ya mwete. Niti muna ravana rsa yena ini.
2: Ee.
18: Ya wigo neja.
2: Yes, iba.
18: Era na agere nguru liria.
2: Ehe.
18: Ya una za ajiro na nisi nyongu liri ya nani ilo na ushegi.
2: Eee.
18: Ya u, lera baigi la inu.
2: Aya sawa sawa.
18: Eee.
2: Aya.
18: Aya.
2: Mayen FM, hello? Hello? Yeo?
19: Yeah.
2: Hey, papi.
19: Mama mbuyo lado.
2: Karibu bi mama mbuyo.
19: Ya lwa mama
2: alimisa. Ninche.
19: I don't know.
2: Na katore lunganak a lesoid asho lungana pi le Kajiado Central jage bi yeu nirori bunge lingi entere uma mambu ya mo kajina no ke bayo kiliko na kataki mayen hello
20: hello silu
2: yeu
20: gole
2: e papi
20: marbe
2: e
20: garin da mara Kajiado
2: e
20: agra na degi beki congratulations
2: akabisa
20: Ipo ina ino longo ndarikini sira lava leudu.
2: O, igrasi ya la asina remata?
20: Ay, diwa nanende mata.
2: Ii.
20: E. Rengo vya lida isho.
2: Oo, ee. Ndeyaku ndiba ya ima?
20: Ndiba yo arasa ndemata.
2: Ii. E.
20: Ipo ina ino longa ya maginona graduation.
2: Njo, nasi ya duwe beki moyo?
20: Ariya, kita asa ndemata sila ya mebun.
2: Ii. E.
20: Ini orang ada yang ingin orang rodo itu itu rodo dia orang yang mana marah dia rodo yang ringkas semua.
2: Eh.
20: Ini punya dia di seluar ada yang dalam semua ni sih.
2: Eh.
20: Ini sunda beli ya.
2: Ho.
20: Ini sunda yang kau nolong ana.
2: Eh.
20: Hari itu yang kau yang mana semua orang ana sabu ini.
2: Eh.
20: Mereka tu kebegi tu normal ya mungkin mebel sih.
2: Eh.
20: Tiap hari yang kau itu kau mungkin yang kau rasa rodo.
2: Eh si papi.
20: Nagra na ido ngoro ndasa na tisini na lor kangiri.
2: Eh.
20: Keji fei.
2: Ehe.
20: Ndana sarba sela yole segi.
2: Eh.
20: Ai mi so ling ma baye nyaga don.
2: Eh.
20: Ye kwa ka dikro so ko kisi ma mogre nyabara na denyana.
2: Eh.
20: Ye ba isilu.
2: Ah yes sawa sawa ente basidai.
20: Asole.
2: Ah ya. Mayen FM hello.
21: Hello Mayen.
2: Hello.
21: Pagwa.
2: Pagwa.
21: Sumole.
2: E papi.
21: Kede ndai ba.
2: Isidai na leng media nyamali.
21: Eh.
2: Eh.
21: Isidai sinya na media nyamali no dangara sidai ni janga yana se.
2: Eh si papi.
21: Nanga sa jo na rasa bangara lesson na di beki.
2: Ehe.
21: Aira jo gi ro nywa mu nywara gani ge adogo ya.
2: Eh.
21: Ma jo gi miru ra ya mu e ma ge dangai.
2: Eh.
21: Na amani na nanu ngoro laronga na ware
2: ngoro siye duo
21: ama baye ni lai menaga narabi
2: eh
21: kangas na mi ngoro enke sengi na juma makira yon
2: ehe
21: enka ngole mpo e na diva dien da lo da nyenye ye
2: eh
21: nenu gra maru mi robi mayala na no ga lai ne bero fai
2: ehe
21: ko na maru mi ro nan do nan banar
2: eh
21: na kita sinya jage helen de ndo iro musero maro so yesi mamu maru mi ro nan ro lai ni lo gra irumia
2: eh
21: Aoga jogo ndewo gara de nani ngiro.
2: Ehe.
21: Ah, osho yesima mai ni sara dole.
2: Eh.
21: Eh, na yewa ni ndei baside ba kwai.
2: Ah, sholing ndei baside yoyi.
21: Aiya.
2: Aiya, sholing. Mm, kigira ili ya marite neboti ya tuanka ulele eno shirishara netalu ilorungani limena kinote tenkaranado. Kagure tunidia, egine na roi sugul na jo ene KCA University. Ore ena sugul na kishoyo doi inkisomariti na keye na bashibasha. Kishoyo programs na basha. Eri na ke School of Technology, Eri School of Education, Arts and Social Sciences, Eri School of Business. Era siroki KCAU Professional and Technical Training Institute. Eji, na wane nasugula na nagyana rolikyo, kidi mengerai nirarure certificate, ne ileb nelo diploma, nelo degree, nirogi siyoldunga nipo wakin agu indi marasa masters o PhD. Kishoyo si professional courses, nishoyo short proficiency courses, na kuna kinji kera rara full time classes, yani na kirai kena jinkera na ingwa secondary, risi rogi distance learning na hindi maisuma yu anagere na school kage ilakwa, kidi msiyoldunga nini suma at a part time, yani tulu ino shikarate nindi porkasi, nilurua jing darasa taipa, arashu nake weekend. Wala nini ngoni sukul do yena na reneko, imagine siye reneko nderuwa re-certificate. Nilo ombaga kenyani yako daktari, yanu ombaga nidrum PhD, munage na sukul KCA. Nekure ninko, na ingona kike wana nafasi kake indi maroshe simu, tesuali buwaki niyara, te 0709-813-800. Tosho 0709-813-800.
3: Ure mane na nyoke kira maje shoye enti ya masi Emmanuel Elegiseme
4: Mishanka yana she Dama yana yo keto ripo ito jone shum
3: Tenebo PK Lelion AKA Saita Kwenye
22: Kaya kishu muruga na rangar tatanish Muruga na ebala Muruga na rasaka research Olopenye
3: Ke maki niki nguwa nare siya solo shole Kenya Tenebo weni atuwa nkishu
22: Kure ntuki na gerar maasa ya lao Neri kure All tunga na ona vilo lusho lenye saki.
3: Tia tu yanka genya, MINFM.
22: Jage biyaku, osene tayi, lakura rukasilino, ibi soje soja kora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara eti ndo kiti.
4: Okio longe juma tatu. Perabeki juma sara manare mirosho so mwana eni kede genya.
3: Yanka genya, MINFM.